0: fitrin pina? A fitrin pina?
1: La pe.
0: Muni mi a pe he ni.
1: Ma chuna ko kwa kule kena mota he ko chichi mi haka ni muni la pe.
0: O ki titi mi ha mi mo ha nanta ko ki titi mi ha mi. Wananta ke kende wananta ko ki titi mi ha mi ki mo ko ha. Wananta ko ki titi mi.
1: O kwa vale ki kuiye ne muni ranyu mere ki I mthia no la na ki chichi mi ha.
0: O ki titi mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi ne ukichapela singi bali kipachenda kami uchapi kuo meka haka uchapa mikomeka. Uwe una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapila. Nyundo mui mkilati. Mkwelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni yokala mungu.
0: Meji hen, okihimerensi oki mwahene hini. Nkahima?
1: Yoyo mnera yungi nojiji mihani. Kala iba nkojiji mihani. Yokala mumbonyanyo kinona wili. Anikopiri.
0: Eheni, mivate ba socha hinkintuma?
1: Ikale socha.
0: Wakula hini tukina?
1: Oche kula nata onkala ntoko uiwa teva nroo kweliwa. Mnojelo che kula wi apiti mpina. Mchun siveluwa ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi maraka. Kehecha laka. Sivaba le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni maraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela apiti mpina sinira
0: nea. Mkamala. Bitu wako na kape, omala tu, omala. Kama kwa lemiki mi, kikilote tuweke, bakani, nivene, nyuanu hiki ndi mi, etensawi yowela. Hii, mi, etensawi yowela.
1: Ani kopil. Nyu
0: etensawi ila, enahala uomalani.
1: Ani kopil. Sinto kwa vava, vava kamunche kula ni miyo, ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene, ipalano sabata kisi na muigwa na niwa. Vano ni nche kule kamota hene. Musuru kuma apanyeka mumrumela ye kinyu. Mahawa cheni. Kani nche kule.
0: Vani nilota ya musuru ku. Nilota ya musuru ku.
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Viva nukono kukoka chedani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo mnaja. Kina mwa peyava kireherera mnaja.
0: Wakona kumala tu kinimi I mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque mi kikere wikere wakani. Mikende murimako.
1: Itensawi yo zingwele la mwahawa he yose yo. Makale la bate ba. Kahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kino mwanele nde wawi wewe muna teanyo. Bate ba muna mnyomuwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Eh. Mi abale kinene makwa hawo bathe.
1: Nginape.
0: Kowi chuye. Mi pala pena kipwa hawo bathe.
1: Yocha yemu na uihanyu nginape?
0: Onape ya meshi wapi ya wena onape ya phama. Si, onape ya phama. Mutho cha miniponda ndakala ona muchukuni pa he puri pa hina chamalashi. Nemu tesa muheda monen nat nyuma mahusi ho wape asoka
1: muteso marungwiha
0: mesi woku akula ba muruheni
1: muteso maungu
0: kendre yeyo woku akula ba muruheni
1: miyonka anono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuwa musuru ku munchuka neheni mo kala no ni huta nanyu muhelanyo mna
0: mesi
1: lopa na tone rai
0: on hala mikilote tu wewiwe Mika lutekari tuka kula wa muru. Kika kula wa muru. Bate wa mudopa natani. Bate wa.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo
0: wano hipo hakao. O hipo hakao bate wa. O hipo hakao.
1: Chumpu wala kamu hiyo.
0: Unahale umpuwe kuna ya wewe mko. Iswinya sinsa sinu. Michu bate. Miko vela tu. No anamwane wachi. Hali kipachendaka wachi ha. Anamwane lehi ya kotela wakina. Anamwane hini wakina. Hale tedweki. Akina yeko kotela iwa na miraba.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apiti mpini tala. Etala.
1: Etala?
2: Nah, etala.
1: Osinu vale kocheni ucha. Wiki wasa mai.
2: Ya kale na wamu ngarepa hii mkiruwe liwa kani.
1: Tena moruwe lewa wa manaka.
2: Mwanguwe lewa mnamtopa mnawabara mteko.
1: So kichume uha enkeri haba atefa chumpu ya.
2: Ishento.
1: Atita.
2: Ii,
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano, rukunuwe rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri ha mmo teni kina ngoo cheda. bale bale kangulu miha ya waru abuti ha maithaya ya no ayo achuka bona ga hi khalo yo ja baba nseke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yo ja baba o khala wena ne reke ha o chekula ro unhi ma yo chekulo wi I padano sabate ba musuru kutula impanyaka nari miki kalenne ne miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwapanye na hada wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anwo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani hi kunonya kudihana
0: bye kwera kolele ni kai kai apapala hulu vala Ali will go a hero, Kilayo.
1: Ask you,
0: you only had an impeller to me again. I ask you, Quilla, we were. Any hurricane impeller and come on together?
1: Yeah, when I'm
0: more Ali, Yali Quilla, any more Romusaya, Epic in Tunimpa, one on sec, other who will come deco. Why he killed Rogan Kilaya? You only had any tree ever?
1: Well, don't go on a wood well if you live in there.
0: My Akalamira, my Amiro Carere. Eshem wa hulvalale nyum ale yorera mahike roke banunto empela masike mira umkina no khala papa ka papa kon khala papa ka
1: ihi jumbu ya wa konfusu
0: o onrava onera halera o suwele wera ba karne mpa harne etu mashala ale mahike roke nruwa yao kahi ya ni roke konu wa kapeli hawa ba tame mikina atu na yale aro khala na papa Mio papa tin ha yari wa mana yari wa tin ha hanko so piwa da kala hamba hiwai ko na kala hanki ba hanba bai wetu mi en to yari mi nare mamma wera ma wera ali ma hikiro ali ya roma anya kuli ano ta me kai

0: Mama, Maye.
1: Jumpia.
0: Maya Pitimpina.
1: Evinde.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. Arupe sawiwe. Aglin tamina kwele wari papi. Ano weri wa. Kaya hato ko niha na po shamuru. Meski piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Itao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Mati wena papale kokolo.
1: Chumpia.
0: Wewe ya tepa anroka la mota shen.
1: Awe venya kava yanraro kulumua. Opensa uyuwa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Wano vama, chumpia. Mio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachekule na awo anavoriga siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wachumpia ni venye. Ni holan. Niye wa mwene. Nale lihere uwi ii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero uwi mwanaka ni holan opensa u. Niye wa mwene. Amwene na wahada wa tanda chuu.
0: Makile wa kavihera
1: doko. Na hada wa tanda chuu. E niyendo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mweja. Inseleliwe. Omalo sinoni moreda chumpia.
0: Mroti na kuwe mae. Mroti na kuwe.
1: Ani kopira tama wani. Nere da mai perwa. Ano ni kopiri mwano lata wiye chumpi. Ariki wi mai. Apapale. Ankalo pensau. Oresta usiwe. Miki hasa o ochibo. Ikada. Waile kada. Mahikuta vinre. Chumpi ha. Iwale na asi kwa awe. Wii, aditenyu ye wano anovo reiba. Ole wii, tapa apa. Opie yuo, vichirena anovo reiba. Ana wanakilela, wimae, mrowe, na wona papa ale. Nara pale muulumano, anoho kolowelo wani. Kii, minkia wo. Nkisuwende wo, akelaya wo. Apa ade, amanse mmosi, kaisuwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haanrowe wa amwene. Amwene yawe teni suwele ni piro pote no wasachu. Ya tami hewo wada ya kushero shpitali.
0: Ayo.
1: Mio ntoko runa govara. Uta kushero shpitali yokumelela yotene weke dia wawi yulale.
0: Ayo.
1: Kinera kamwene. Vani wende e kavihero.
0: Ayo.
1: Haa.
0: Epiro uwe itela.
1: Hmm.
0: Hei, itala tuwa wapakona mwane. Wanya or is the house?
1: Hmm.
0: Utumpu ya?
2: Niyo.
0: Utumpu ya?
2: Amweni.
0: Kera, aniko opira la ditawe?
2: Ayo.
0: Wemira wakwane la. Waku shoti iti. Wawane. Masininae warohe jipatala yu. Hmm. Nigilati tuko. Wana unkela tuwa kushoto warohe jipatala. Anya kene gilate.
2: Amwene miyo karu wuhu.
0: Mm-hmm.
2: Kuhera wakusha papale ka wera nro wani.
0: Mm-hmm.
2: Ano kota.
0: Hoi.
2: Wakusho chipatala. Mm-hmm. Ano kota.
0: Mm-hmm.
2: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
0: Mm-hmm.
2: Mamanera iva abarenraya. Nroyo amwene. kahina twalo kala stokwene okele wulu mana
3: wahin rotin ntimulek
2: na
3: rone teke maya ptifina ndoka u
1: ayo ndiyo u
3: ayo ndroye
2: nerke hao maya mrowe apa apale ninkele uiwa
3: moyarana na mwani
2: ayo ninkele uiwa kawa iwo
3: moyarani uwa na mwani wawa uopi hamaya
2: ayo
3: nilele kevanchi ene murima ureaka masi hao hapa nyepahe odi
4: Tamwini, Miva, Mukalam Papa, Metosakansa, I see Mikuru Makutani
3: move.
4: Ni Katasin appear. Wag any Karukasin in Sa. Appear maybe Dakapahi or Lella.
3: Oh, it did. The mob is managed to battle. Majiti, Molivell, nobody were care.
4: Ah, no for him,
3: or rewind or swill. Wano nani kuru nranyino pensa uno wanyino?
4: Ayi amwene. Kusula uresa usuna haino wane. Mejapu ya amwene wani u. Mina piti mpina. Ayi vati wano nakada moro. Kinera we ayi kimumule. Itau kumu kwa atuwa opiera u. Kupwene vayeli ya kinera havala pina kiyo uresa usu. Wewele kihala kabiri tekepeyo. Ayo. Abano tshoti batho sithusa sina ke khonyela kuno se kuririnsa. Ba ba kuya mi ay khumba. Ko la la ba kuya mi murimula ay. Ay. Ay. Oy,
3: ti tinkari rento ko prima ni mo kusona chipatala ora manje murete. Masi maya piti mpina.
1: Ape.
3: Wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa. Ina ro mpaka ku khala open sound. Ha? Vaka heri kuna vure ya murima. Retail and depot moha, it whom Umpakanuani woo.
1: He was talking up a kelaga kinonako with a mene, kereke muguma. Warama hiku, nanachi chimihana, and he covetinari o chekula, ni wananaka. Awo rukunua, a kirukunueda. Ne wuguma, ne sheni, yosuelava, wako honey covetanami, yocha, and not to have whatever. Kikae o charo, nchekula can teaka. Ivani hana kamia ha ndeli hana na kaipiro vano awo ina chuno wi vao nyakulihana niki niwo wi asitiana tina marudasha ina kukwela nto kino thama wo we konki kachela amwene wadi wo were ya wi nika apakele ka sothene awe hi neo chekula nena ikonna ka wi yala ahili pia kera ka wi kuya gachete ke pahi porque e tempo que era e panedi wa kare relaka ka kone nde mo wa pitimpina na hiya wi bano ya kuli hanna ka tan hiku ene ro mi kinja ke no thama wo ke no thama kini wo wa rupe sa wo
4: apo ni kivekele maso amwene mi apitimpina ai o kitatu wela wani
3: ayo
4: mwe ki kilotetu yeno ki pitikusha
3: Mwemi samanyaka.
4: Kikilote tu. O kikunusela uwa skerta. Kilote tu le wati reita. Hei, amwene, mutiano ulama hikuano irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka mirafo. Anaki titimia.
3: Ayo.
4: Vahikuana nakona iye. Siporo ulama mwano ni mu. Kikiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasivela ya mukalai. Meshi mtia nola erishpitu kano ni miyano. Hakuya kilakele ni mwara kula.
3: Ano titi?
4: Mkilakele.
3: Mkilakele. Mkilakele. Mkilakele. Mwaka. Mwaka nopensao. Mwakipu kanyanya heni.
4: Hei. Amu ni wawo sika katu mwaka iseru. Meshi kumu. Karo te po shima nika apa kilo wono nyanyala vano akupwende veli kinera o apali kiyo resa usi wibidu hante watu
3: ayo
4: kako neki wili kwa neke pe bana so sina ke phanya thutsa so nya huwa sa sa kwirirensa sika mune etwi kushendo wani miyano uthamela open sound no aya mwana amara ka yano
3: ya no kangwi bani
4: apu ya haneto e isesi nlesa elami na
1: amwene hakuba
4: de la mutiano do sakula
1: aniko pili
4: ii
1: okay
4: ii hiye miki lote
1: aniko pili
4: walota we mika akamala
1: orest house ni purono khala mulobona njiji miho nyuma akelela orest house asimwe diale mnona nyu athanda thanda orest house ni purona ya ni purona njiji miho
4: nene wa maka kakelela orest house muha watiti
1: yana asiti yana hilo hiwe kala hii
4: akuya mutiano le ya napi
3: amalando kombu
4: ii mkila kele kuya mutiano la hana kitu ya
3: apiti bina mno tepi hereta ya ati sani
1: kompulita hiki na
3: minuwa tepi hereta ati itala masiwa ni wana ni
1: atuyo aniko vila hoye amwe aniko vila ni wana anisona chove chove kiyubwe nendo wereje ni ya panye awo mchumu lopo na mkumi bahi unuwe akala no sulu na anawe ere kika kone ko rest house okala njiki miho mdopo aneneo nyumuri amwene musomede baba
3: ayo mashuwa uwele tuye si titane li kinro ova haikano nino nino maya pitimpina ati itani kuhabirala mnoo onani ulu vala u ayinyo ala wano itusi nchi empaye li toku toku murrani wani iwe mulume kempani mwimwe inamalila mwimwe eskwa tarele ni wama ya pitimpita mpani mwimwe eskwa tara mwimwe tuye sulumwe kwa tribunali mwimwe wanonto ila mulume lanyo atiti yobaha kanila nawe na basulu wabaha kanila mlupana kanyeva maya pitimpina na betumuhana antiti mwima ya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyakeni pake nro rest house mwamu atara mpaka wa iwo mwavakasheni mwavakatu watara atara yala shimwala ala yala yala ya atimakele kibwira ya mwa atimakele ashimwala rest house aleto titi aniko wabiri nono lihamu nyo titi aniko wabiri kama anamusi wala maya pitimpina laki anamusi ini suwe lahu makuwa ni no wakala wera nyo titi mwoteke liwa mwachimakila uuni, mwachimakila watataya tani, ama ya pitimpina. Na vituma ya pitimpina atekili wa, anchimakila watataya tani, watataya nyuditha ni kubiri. Manonto nyoni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukira mpaka okale opensau. Opensau no mwera mayala yupuili kemotani. Kahitifano upuila ya wera ya opensau ya atara tara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumu okale na musi,
4: vele liwe babo verdade o pensão não pode muito unyanya lelo pensão porque eu panha ana khalabo muito o kavia na na rekale wi pumpu ya yola wi kere wi o kao na papa ai yo miss so khala ya kere lelo pensão wino atuhisuwele
3: nona
4: kina muito koza pumpu ya uwa ukishikura dipoje nkakule la tuwito pinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu wawasa amusi okona winko semana pili
3: hai narira burima munaro wani anonto va muhipa kiketo yele chuto kutuko nera hapa miyo amwene na tumpu ya na vetu na ama ya pijimpina are amarinyo ala marinyo ala marinyo ala wata wabahe mtimakele genroko chipatala mwapanyi mrete
4: kuhiwa o
3: mwongo na ile topaka ile yowere ila mwonyonywa mwonchimaki lopensawu lopensawu no mwumvarani lopensawu no tana ni uleleni weki mamusuru kuhiyo le mwurranyo le mwumali lopensawu ayo oliva socha na zerai hao tomuni tuna mungula mwuna mwasa mwaro usiririere
4: hamwene wabu kwa lakea
3: mwana nara mwapo
4: inyo kakule lato
3: nihiwe to

0: arisai wa nikwea muturu wa mstudio ro wepansibo wa vire proshe ni wira mtuipe muhima wira mwagusho ni niku ho okay. To vande ni mono wa arisai wo kila mstudio
1: alu baluka tule ni bokipa jenra ka wepa nuka tule wo vire kala oka tule dai kala njiti mi honuru pale wera fazi ni yuka ravane sipo ni mosa yuka rezele mezu murnene talento mas komo volo wo studio a partir musuruku kama kale alali ayokali hereni ni muteko mwera nyumbare wera ola kapaka muteko ola va esheni mero gine kala rendimento aya yuka masuwele mashia kale iketelo nyuma hana wito giha ni avantage ya ruka tula ni ina anova uka tule era fasili nyumu paka nsipo na yini mosa miwanyea era fasili nyusu wanyea uwe hiwe eunsi gundu uwe okala deshe murate fulano kala yolo na amutarleli onasu wanyea yumu nasu welewera ya va mi muteko kimpaka akola ni epiro kinchara kela tiore era e diferente wa nina anova va nina anova kandere qualquer coisa nimi pagaso na kalora di Mozambique wenno urusu radi Mozambique himora wa shene radi Mozambique nini wa shene onni suela o calcula recipo ubole le sipo era sipo ele vire e sipo ele hivire e tempo e yo nyu para wa fa nya makantori a ruwa na kaira fasi ya kala pa hinyu man to ke heya wira akala murati ma akala murati ni era fasi du suanya masuanya ma akala suanya tu ente diferente nini na ba ni tempo e nere ne tano iti primero iti sari disco Tata wipe siku anyu, oro o studio, ohela mudisku ni, nyuma na mwesi ha. Mika ani wele sempera, ani mutekwa kwa radio Mozambique, noruhe disku wa karumana shonje, kivari lue meto. Ni karasi ya tesu kanake lue apuruke, atuwa de abadi ya risiku wake, wele, mbira wolo ni ipa sana ola, isipo sasa sini himetu, ovinya wa sinake lue isipo saka, inarumihiwa, ana mudisku na anasi vela, apo wanasi vela, mpaka wa, nikali hera hu ninkala nimpia hu mpako lelebo kala so tene so facilitare kata huwa disitui vandrupa wa vinyakaro kantore
0: kushe
1: mikrofoni vinyakaro kushe ruma senta wa kantore hi betu pronto kantore isha mpoko komplikado kurisi mi va po tisari tusezi huma leshe internet pa henu seke ayo kinkela meutaki ha provokatiola majiratio ikina mudi yale purke epatwaka nitiba wa kinumaka tiba wa kiyari waka
0: Tony Fernando, mutu wa vira mire mikaviwa patira wei pansipo na huinati opwethela elapo yotene muhao wira entokone maruanyu muhime kava internet kia kanile.
1: Tata, okatule nwera fasi. Nyumu ipansipo na nyuva, para wira ni vuwe, ni suweliwe, ilapo sinjene, ou ana mutetene mungkala nanyu, kava hako inye. Purke nsipo na nyulele le mosa, primera koize katene yola aradi Mozambique. Nyuma akusha nsipo na nyu, muroho radi. Uradi yoyumina kila telewani, mnao herla. Sheni ni rahi mapo ya iwansipo na etempo ile internet hipa terki etempo internet na muiwe la pahe na telefone ara difficile nyo kalana na kalana baha anokia etempo ya rikumo oraro niso la kapahero uri hela musika hum whatsapp ni mutiki toke omu youtube etempo na kakana sinto eneo era so karabare mutish kuno roho rati uwe mashibaba ni tata marerelo nsipo na nyumbi huma mwanire ya pasha horu mando kwa vara mteko porque mali galwe nuligeli oligalwa ninjiti miho kaima hikwala ni kwake manera manamu hanwa yusem sem titi miho sen nada sen nada kaima hikwala muni petu ekumi nyungwe hiwa muhiwa si somera nustata ratar nada esi mashima kala mtu munsua la wera miki himi yake le tweke kai munkala ni firme munna tshikutir natu muhiwa muna kula natu muna sola miku karakatila en hima katila ni sempre nira ke hima katila
0: No pia iwo Tony Fernando. Iwo no pia Tony. Okati ole mwapachendrianyu wipa mwende sai no suola wira nondwa hunno munne pani munne kalama musa hunno kalihera munne kalihera na ni bulu. Ole mwasuola ne okati sheni.
1: Tata bulu viva epa. Primero kimpero mwela bulu muito obrigado no mhimaka mulu kaliaka sotene. Bipa lupu bulu para musuela ka musuela muruwa bulu amuisheta bulu amuishinela akupali tata kampanyoli yona kale program ya kala hi ya henwa omusokile bala amuntarawe karo ana promoveri iyo promoveri marka hawa
0: atwani na baba
1: ndola kumwanya wa amkuruwa wa aba ni prova nini wa movie ni so ine atuvelio omu au atuvelio kamiseti
0: iro hapali wene
1: hapaliwe yaruka tawa arimane rawe ntani yuko lokambira Kinu pole la tiene meme o cavalaria, aru cavalaria me sentiripo. Kambira porque e tempo de kera kalaka u, garo CFM. Tata miki hemela, bo kere ke bajere ne wipa nina na maski ha kumbo kala artista tu mto ko ene kam, ka phabela mutu o kala na. Tata ko mphanyo le tata mpati hena po wa sarenyene vale. in kamana mambo pano tapeliwa kani turk muemela nikomera nati karwa kibya shukintera kemela babale kana mungu ya komera kanya kumwe mapara ndo pano kingwe ha ina epa mini uena nokurwa kero wewe kila bulana mapara mini kikatenle ekiba numero na mele kini mali gara yo kale dikisimen hata po ta okiba numero pronto dia siginti bashiye kila mavia ndo mapara kahimu ko honkala wa mungu honkala wa mukuru kinarwa mpaka wa mukuru wa msiawo kina vanile nikira pa mapara muteko pankanyu sana kurero kisibele masika apela nyuwa ni mimi totane porque ele ni ranyu moka ne talent ele ni ranyu kwepo hiyo isi hapa ra wina sofa hiweleshe kamzeti
0: bahi wa mumo sa
1: mumo ha etwile niki hapa la epa ndroweni varano tenone umakalelo holo wira ni uran ni certo ulu kupo level number e ko pa vela nto nyenyu porque wala kamu ina porque wira ha koniwe kisweli entao viti yuni ni bakaka isipo nyumu ina kambidu ema shwasi kusweliwa Ojia wene tuki usuwelewe bairu anyupa. Poronto. Baba le tata nato tanamini pulu. Mute kona pachira baba le. Sipe moha. Pili. None le resultato haya pa. Pulula tonuli. Pulula tonuli. Mpaka vani hihihi ya naho. Dalveji kale somelo para uu. Kwa uu nise parare maji. Mpaka nsana mingu kukwene lora kumhiye muhima akore.
0: Opata ni anyu orisa hii nina anova?
1: Orisa ana.
0: Orisa salama
1: meju.
0: Masina hito kwa uiwa mkwa hama saura ma hito kwa marea na bulu ipansi ponawe ni malelo vairo uuni.
1: Tata, itu mingilona agela wela. Kayonte, eo vila sara kati 8 anus. Orko pachiraru wipa vale, tate lapo ila kandrere. Mirimasena. Vale etawe ni mi ukateno la panyana weta ni mi. Akala wahasi velala sha para weleta nawe. Ya burukelo karo mulela ro mutare comportamento wira ele mwira nyuma sha. Munave voluvi nyumi o roka pankani o ro muvini wina munava hiwo muna tubelwe binyu etwile malela. Na sha pari nyu ale o kanwira mwine kevale mwine kevale tambe etwira emale. Va murini mi mtotani nikelele koholo. Entao vale ni programe ele nukumelele sisa nupachera weta minu ule ni sipu yinu upachera wipe na kere lono. Entao kala ara utuli ura mawe havo.
0: Ani maurumele ni mahala kanuwa mahanitu.
1: Kole lekeni. Tata mugu ni upachera ropa rosulu pahimi ni kuruna upachera wia nuwa vale ovia jari ura vale pahini nuseke. Japudula upachera uvua nsina liura pulu famoso. Epa. Napu utuaka nuse mota aoke yaya tambepa. Yubule mura oh. Afinale ya aro kwa reju. Akala lele ni mwosole nyuo. Nyuo. Ato wane se nyuo. Mwosole nyuo waleshe. Mamao.
0: Anoromela nyenyu.
1: Awakiwe siso anoromela nyenyu. Kudu Oleliwelo vilelo. Mwela. Kajar musuru kwa watu anamkopora raya. Anoba hane metali. Baru kwa wanyu ntero. Ndu kitale. Nyumu ipe sawinyu. Nyumu wanemu ihana kwa tambe manerani. Tata mulugo afela ufuga itu sawo. Ok. Hiwe tuile gimala. Nemana nuka hakitonyi hera isipo iye. Ahi pampire serge sibo charu ka kwatiru na tun karano muwe sibo sapu twani kiwa nege mahala komero
0: masis sarum tento shena ari pasata ya
1: aiwa kuturu ta aiwa kuturu tata mi atwala ngo kavale muipeke nuseke muluko bare awe yureke namara pili musa ahi buluwa buluwa rono risikawe ni mikiri neti sikaka miki nsuela ka wipa ni bulu nsuela wina bana barani rakumeti 10 entava non poderia ne discutir nehen pronto Alopa na uoka au hipe siku sewe. Gracias a Deus. Kahi gracias a Deus. Ou epa. Kaneso orde. Isipo ye kakele lo tu. Atu ya muiwa. Ale asuele. Uiwa. Uhiye wawele. Tuto alantara tarine. Isipo ye uiwa. Kakele lo tu isipo ye. Mwana mamuro. Pana wakana serikati. Tereji mezi. Nuntue ki muhiye gomera. Ukalima nerao. Ngamushimu endeso. Ningamu. Kwa tata karo maa. Mash tarde. Kini hano na musi werepa. Karamba vale, nukifami heke, epa isipo iye kaheka aroda kela, nusekeke, akala ya akiwoka, nusekeke. Sempera nukala ato nao. Wala anguweke apelo uki wana atuene ya mashu, ahingwele. Vavale buruna chikila matuli, nakala mkote nurana, mpaka va, niraho, va, niva, mpaka.
0: Kahibulu pahi kanto wa mira wanjene, ya nivari wa mono, masimu hawa atu, amu avano wale natere kuwa, tuanjene natere.
1: Akeka, tingu ira tuanjene.
0: Programe la noro mtu kula rami na usula wera Tony Fernando Cambrera ne atuwa ni civil waninyuanu mafanyu. Noro we ana mwenjene na avaye karipu himeke wele enone la ya variari wa masipo anyu. Na usula wera nina anuwa mhipa masipo masipa hon?
1: Kekai, kihipa maile. Okila lea ni orarwe.
0: Programe la tia wora ntero, Rosario Angelu nireni waka nisipukahi niwe nisiposhene mpelanyu.
1: Nakona uluvala kaya kakinono siva ni erini mwiri na galela. Sipo nalini kibare roho.

Dampulo sa Besya. Niuniasa. Kuatr zau chusin milutu bilako mitanu katum sabike. Irni chenchere mulala kume distriti oshuri. Ba jove tinyu mwera kinropo makakale kilye kilye hopa chulupale chokura lala. Nasom pajeren lenke rumata wenyu wani uyo. Tipana himia wira usitate kulia lenke rwai. Tipana himia wira usitate kalia matapai. Tipana himia wira usitate kilia yukutai. Tipana himia wanyu ote pia ni wira ngreko usitate matapa kamu hana wana na nangu nene nene ihopa inama ihopa inama inama yopuri inama yomope pasa pili yango. Heo mkalo ote pia chani wana ntula. Kaya huo usitate no pajera lenke ruyoyo matawe nyuwani yo ndimi niyoyo matawe nyuwani upinu panyere nyusitate unono. Icholia chote nevreke chiruwani ono no tilia chenyo kivrika na teto soho kala wirono poma wo ufora kivrika ne vakani yeyo pas naso makale lote ne rina ne mocha ilia yote ne wani wo nuno no chicho ilia yeyo karibu nchanchere mulala

0: Orera uyena wipa u, orera de masimodola we mtoko zaradu msambiki neta ni wora si signore. Entao, hinko ni ntarigu wora, fash favor.
1: Radio Mozambique, Zambésia.
2: Icano só capelela e coroa. Muteco e Banco de Moçambique. Ola lei wakani Radio Mozambique. Vamos à televisão de Moçambique.
3: E Banco e Moçambique. Ela leiaca mucalelo o capelela e coroa.
2: Morning tamwene o kwelea. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no leli heni. Miruku sapama, wariere wa mahola, wokuha nuka pelila pama ikorowa mpanko. Wasote ni naka mwaha no mpahu, verive sumana ela enamala. Nina wupu shalana wi, mutekola, nalalera, ni mupu ele wa ibanku ya Mozambiki. Wana ata na huno, hi wakacharadi Mozambiki, vamo hato televizandi Mozambiki to andalea. Verive sumane la, no locha maha wa machankala na kwelea, mchukala no ayaka uhula ikonta mbanku, na aru makuru makine ene ankuha ikorowa. Vanche ene mahiku ya loma liha, anraya achenake la michaka, yichani wakani wakuva, we enaya mabanku ni, we rehiri na parakanela. Sote ene sehi hacho anavikiwaya, unakwelea we achwe hiwo kiweke, ohikaleke wo mahawa wii yeriwa achu ikorowa pure, na aru ovolo ela mabanku ni ikorowa samunavi iteni, sehi inamta kiheri wanalipo na ramrema. Nlamulo, nemeriwe mlapo ni mwaka wa 2014. Nya, narwa, naonaka we achu wata ahithuwe nle pama. Ba wii hii hantokala uupole we, na adedi he ana ndoko na ahusi he vakani vakani, enathuwe la pame ene mwahayola. Na hala vano, no wiri ya nhene, miahano mpahu, sehe so opane la chire, oparlela, veriva sumana ni enamala.
4: Maria, Maria, Maria, copia.
5: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não fico no nome do Vala.
4: Oh, Maria, não fico naca no vira pama, hinca oiano.
5: Mito no vira pama. Co venhanto washi, shelen que é o música, e will let her, que cano e luco luco, jo we checha murampani.
4: Via pama, niha ando na capele cumio, equaheo, nhala wini caleva moda.
5: Tia, why, weto. Enna panna wi o kapelle kumiyo.
4: We Maria, wala londo kirule kiriki meta ni meto. Mpaka ofisina waka kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto kampanna odwe. Ata wana ru potu wi kameta thang. Mashi ekwa heyo tinhala werana.
5: Weren wae. Falonto para heno leken lawe pia tolelo.
4: Kirwaka ndo mutilame moko kumana ni karlitus. Yo wondo tokili ke lihe va tokwene wona we alocha maha wa o banco i documento alocha maha wa o banco alota kai documento na di documento to tia ndoru heva we kino le ke lo pia
5: mashi i documento so banco
4: ti we yena ori ndo mutokwena we o banco we ulo di na we konta we to mkwanyele wa ya we ambe kaka we aye o banco we ule we akali he pama i dokumento hawe wona we yo kala kweyeng hala
5: apale e bileta hawe yo male paraso narto enna mchompele e dokumento ele yanuiti heye wai
4: hoye yeno rindo i dokumento hawe do tene da pama hene himale o paraso bando ahiwe la tonto wa shene yako timula yako panko ule masi omuko hamutoko ene yole nto wa shene ndo yene yako ya o panko ule we are here a dokumentu yho
5: i dokumentu tani hei hoto juwa
4: mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le koro wawe ana wini wende e papele ene yele enone hawi koro wawo la mpe yeni yake liye mweri wa malaka tiha
5: kulu e dokumentu enalokoha i koro mchana klawa mweri ni majimia nukintonko perke dokumentu yewe o banko nkisuwenle i dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na armano e dokumentu e kinako enalikana yewe e kalata ya wechi hane karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na certi down di refugiado e deklarasyon yo e bairuto ni dokumentu ele enoneha mchu anakala we vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo banko ni asinatura pahi
4: wo kala ne vele velo wa dokumenti do tena we ano lonteye masi hinyanor vava wo narunanka i banko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele Motunye mweri wa malaka vamteko mbaona wa kele kuroa ana winyiwa etapulaka ikuroa undeye olapa naro undeye opura. Ya yondo entapulela wadhaadhia okupare la lamulo natitimiha maha wa owana wani humali ya makata miho a ofule ikuroa. Onupuela?
5: Kinupuela juwa umahene yowu. Mashi, tivisha kulika nila weni wa maha siyeho.
4: Maria, nahala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo. Kiye wapakira mvene kichekule ni mtulo mkwa nyawayaka wala kilientaka onake merira
5: ai kina we merira mashi kina chuno suwela pama mahayo wajua
4: alo alo si señor Armando alo
5: juan wotepa thule kilo pio lelo wili wili tihene na vira
4: maria nanka kina mwimota Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile elando manaratani o vinraya. Muteko ole akile nilijo wili ya na opanko. Vavale wapachiranvene itani weye ni muemeleli aekontawe.
5: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuno akosula wii nto watani ipanku vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mucho anakela vava mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
4: Kina halawiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
5: Kinopuela mashi enapachwa hai.
4: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tina ruhava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo. Mwakele kuro wanyo. Enakusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu amakili yentaya. Vamo hatoni masu amakili yentiale rivowo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dharimi ilikanela kanihenye muna akela anyo pamwerini. Niwiti nanyo ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
5: Ulu, mashinto hiho e banko heni enasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mweha wa mchume kawero, mchu anasuwela mkathiyero.
4: mwehaani. Ona palawe mutunafuwe la katero. E banko, hena wora thomule la mutumu kinaku yene. Tahiru, enaduela e banko, niwea anori munina e kroelo na akeleye.
5: E pari pari, e wo, enakala echu, mutu anasuwelawe mukatawero.
4: Masi onne tuneyavo, wiyene mve naduela. Ikoro wakavi mutu na akeleye, mutu timutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imwi, ya pinyua makata miho, yene ndwe na hahera. Ekomela yotepa wata, hai koma ntoko yele inese, ona akeleye wa mweri mvawe.
5: Ulu, mashu eni hai juwao, maha siyowo kwa mutu okano ikoro wa sawata, sihirisa evele vile sirisa unavi iteni.
4: Enetapine liwa maha wa okano ikoro wa sawata, ni na hahera we, do paha ikomo. Hei hendo mutu, ona pa hei yena wa ihe, yeno na akeleye mweri wa malaka. Baba ando, atuo panko, ena hahera. Herantoka nenero kilientaya mweri timweri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timweri emwe akela nare ayokuhato ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa hambe ina kumavyo omniwa
5: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi okalanto hiho mchu akale atumiha we cheto kwene ntoko empawe ekarwawe nare echokina kwa tumiha we Envahan kurasa wacha hene.
4: Wakala ne vele velo. Masito, onna panla we, okane dokumento inone ha we, ikorowa iha, we ano opungre, vantoa utumiha ele, naru utumiha karo, naru empa. Hoye mano, etu ekina, we atuwa lendo banko kalena eparu paraya, niye hina kwa minikwa, we korowela henra, munevi teni nare kuba mukirimeni
5: ah enno ne he pari parai machinto mahasa wisi henho huwa voto echokina kwene rovri he krosa wacha hene na veto ovekanto mucho e declaration yeo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ai konta ya karlito opanko ole liha indo vo pakiram vene ma clienti mo tene enna phala we e pereke documento e lukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banko
5: evele velo machin ki hi ho cliente a pereka i documento so te hene i ho ina mone iha o khala wawe eve nyakanto e banku yeo e khala no o kwamini kwa kwa michaka so te hene i ho iri documento mu imene ani hai
4: vondo e banku yo khala na o woria ya o veka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yi mu ya hahera do repa henhe da clientaya Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachiram vene a kiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
5: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
4: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachiram vene otapule lento wa sheni oveke yewi karli tu awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando in e porse ya swawe nendo ena vira nterheka nlamulo dho kala we kupete dhotene ena kela idokumentu itina da tu akina to mtoko ibanko nare mikrobankus ena panlaya wiyene etarinhene
5: Salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
4: Maria Mansi yotuntu ha murema tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya karli tus elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
5: Eya, kinona wi hemwa ha ntwa wi ibanko ina wi chana achu othene ma clienti othene wi enaya okunha ibkorowa haya o banko.
4: Eh, va bondo wo khala ne parparal. Mansi onhala o wiria ne sana ntwa shene o khala we wule opili. Carlitos, o tumi hempa atum hera kan Justino. He memo.
5: Timemma João, timemma.
4: Vando an Justino. Eno muliva Carlitos ni korowa yene ikoroiha etamihe mkonta mwaya opanko etamihira kaya konta yena Carlito ikoroa hene hengho etumela ya empa tida wachasa hithi mpana pana ni ikoroa ihe yene na akela ya ana Carlito mweri wa malaka
5: mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayowo
4: odhina keno locha maha wa otamihe ikoroa edoha heriwa Maria konupuela
5: kinupuela e banko ena hahera wii ikoroa inhoso otepa wacha ana Carlito ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe kwa mahene yowo aso Justino eya yakumha opanko ikoroa inhoso hacha
4: mwani Maria timemmo okuiwa wa ikoroa inhondo za wacha opanko Tiba bonde panko etima timaya wana wehia duela na kosotani empankaya
5: itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito evinyaka thoyaveka anshustino
4: epanko evenke itukumentu enlota ikubo wikorowa iha para otumani otumiha empaeyo
5: E contrato yo tumano empa. Yaya ya wi yo nevo ikorowa itumihiwaya empene yewo. Yarmi e contrato yewo erie pari pari na veto ikorowa yihonto siri hei ho hene ivirinre ya matani mwale ya kelle ya tumiha empa ewo.
4: Eka warivavo. Mansi, yo kalewa tumu hato vavo.
5: Tivito.
4: Tiwi, weye kumaya wa ikorowa yihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holo kuhiwe wo pama, tiba vondo, wa epapelo awe, yene onakele ye, mweri wa malaka intapulele ikoro onakele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kithanche, hinaja, mweri wa malaka ikoro onakele ye.
5: Mashi yene apane, hapolenge ikoro iho pangwae, na aruto yene hamu wivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
4: Tiba vondo, yene havenke, ne hapolenge ikoro wa opanko. Nento yene hanana, e konta ela e konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene o panko kina
5: apale awoya kele ikorwa iho nto wanto kulha echu e kina kwene ya mukopesha ya Ryan
4: ate podi Maria masieno na pana we onei he anju ustino adwe liwa wono yene nete ni korwa sawata vate vaya na veyene enna liwa votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
5: timwe mai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe we ohole liwe mhayo
4: anakarlitu aya ya pereka itukumento yene vekingwa ya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anju ustino no nivano tione hale e parparaya ikoro ihe tuwe kumi haya wo
5: vanonto kina we herra wi yeniwa yiwana ne ni banko
4: moni Maria ovirihi hai meke ko dodo lelo
5: moni juao ni hukuna no lelo tepa we chapama movimento ko tepo tumi haicho
4: ya pama Maria wona ro on halawi wa cherere ikoro wa ho wa hiku na puri na rimweri ni mweri
5: kinawe herra juwa wosuela epatungwe olelo mutokwene o banku o kipunyara waya yo pia ntovano elukulu kwaka

Molokwana elemen ye are in the mia non kina kurana manyoka. Ah, iya mara kamia non kina kurana manyoka. Okina nara. Ah, tapo. Luhiwa. Mutiana enavira bahiku. Niku ni mohai epa. Ya parana manyoka. Ka kurana na ka uyana ka adi velakato. Aya kan nangwaira ntikwana yana ejenenno ana janenno ana manyo ke phariwa ye yiwa ya dikeliwa ana maravo ya khura ehala akina ko ekuhiwa phariwa re riwa o sekwa molopana etuila twa thane da ya khura ashike na te podiva awe ha maria ke lo dudie aka o rika mahe avolo ampa a khunne na manyoka a khunne ana manyoka akoka a amra wa khura kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya kukurunya mono bona ido arne peto ana munyaka modura wale o pata ano pata e peto akina ko hilili mono bona itata upona ko hitata pama na munyaka halavavo atiana orwa opia wape ya nantune murua phere kuru ko kusema thapa mphanya ma thapa e halle motontwene he khale ana wanyo kala ya re mo ekelowe si ana mra bothen nakle narathno dudi he kna ngwe thana nano khopele wa nana muri we yo mo vro wangu ma khura kana wanyo ka hi minki phinje we yo aiya kana wanyo ka re mo na hi minki wone mko ko hola kinki na khura ngolele minki na khura muthena wa vara wabara maria na phanya na manyoka aye jo wana ana manyoka ro petoni anana ngaro angwa ni yo khopela yo mure mkoni he thwila apia aye ke wana manyoka nke na khura masihanka nka variene ho nyu nyu wano ngkingkingkingke munyi na khura manyoka hinka awete yo wano ni yo kharere ole me ya muthondote parparere

kinona kina kuyorona wanyo wano ohiripa hiru wavekani ndevelelo vahalikwe karame kirule de manera hiria o matuna nyo yimi kirule ovila udhividi hanloko na otanen masito kwenha otei hanloko na otanen Sumana wala ni wala wenla huna hiya huwa nyo wano ni ahira ka kunya wena ronyo ni mteku hadharadu msambiki ni kunya. Marigi ni rafeba bristu rafeba muhabili ni wone.

0: Horo nchimbiri wa Corneli Montero Miesa provinsi ya Zambezia Nikwa tunochindi na unani kana vina mtito Watanla na miwawi ila wina logi na Corneli Vagono Miesa mfanyo nyumbani ya pewe rad msambiki Abli vina nzivilo wadhin kosa Corneli Uninga Miesa provinsi ya Zambezia Abli vina antamela wi Logi na Vagono na Miesa ningodo wa provinsi ya Gino Iyonlina nyonja dhala gawila mkwase pari ya mtito Da 24, 27, 14 87, 91, 12, 65, 7 Iyo brobubwenyo ila mloga na Corneli Usabwa Miesa mfanyo kuna nyumbani ya pewe rad msambiki Miesa provinsi ya Gino ya Zambezia ya vina No na ondela na toga yae na oesa ukuna nyumani ya pewa ya Radio Msambiki Bagi ambalani ya namiwa Radio Msambiki Ambalani Radio Msambiki Kana miwa oruma ukuna mfunologa na Cornelio peno Marigele mulibuniwa Mulu vya nizina ninyo
1: Mulu gana mi manitu ukuna udere
0: Manitu mulu udere Mamloga na Cornelio
1: Kambaini
0: Olina mutito Cornelio
1: Kambaini kambi Cornelio ya udo Sigumi ya mbalaga
2: Enjo peno mbalaga
1: Mbalaga mimi muziki kazi anso. Mbalaga kuvino ziva maji.
2: Nae.
1: Ante mio jai ya radio ndo mamro manyo mi di jadi chaga radio ya chaga teke teke teke teke teke dai di fighter va radio ni.
2: Ah.
1: Ya muziki anso iba uko kutie nada.
2: Ah certo certo.
1: Ante mei tu mugo ke di oi babe ante une iba we ante ki muziki kazi nei banyo isha kintala di storu wana nada.
2: Ah certo certo. Ya
1: Ante ya na kumsa gote kata mtu mali.
2: Certo, certo. Obrigado, obrigado.
1: Agora dame danga numero la da sawiba mwebe da kati.
0: Mwabe deni?
1: Dame danga duba ni numero la da.
0: Kote ba numero na Cornelio magomelo wa mabasi waba.
1: Obrigado.
0: Eno fanyo kana mtuto nyapo bakuvi ila mvodo le ba numero na Cornelio na tie batano.
1: Ya.
0: Notamala nana manitu dere Nikana vi watana nami wa Nona balafunologa na Cornelio Mudima nigia mabasa Wesa na uzamana nyumbani ya pewe ya Radio Msambiki Nona Cornelio ndeli na Togui Age Labonti na matanga Radio Msambiki Nikana vi mtito kule nana miwa Mumalo fia kambini Munoga ufia nizine ninyo
3: Okuna umurungu odere
0: Mulu dere vina
3: Odere sui odere
0: Nilogana niani?
3: Benzito Arauj.
0: Benzito Arauj, ulidere vina univuruani nyu, mizisi. Mbafuna mloga na Cornelio?
3: Ah, nifuwa mloga na Cornelio, si.
0: Ni imba edha mtito?
3: Mbaga, kumiruna bagia?
2: Ya, dere, tumpune tegedege, nzongo magarumba, ali hapa na trazari vangoni, sobira nzongo, majikatia dhaine vito panduwa vi. Mungu tofuna kusali panduwe.
3: Okuna mzongo vina unorubwa?
2: Dhaine, njo bensao.
3: Kora vina nwaga, defermiz, kaza sadere tibadibisa.
2: Obrigado, obrigado. E não laba vi. Munga iba essa força da antes não laba vi. Kasi aba yanga chindi mbai ne kun laba elubuni. Não, mas aba yanga ne. Achindi aba yanga no basati mama. Son jo grupo ngasi. Datu atu araru ya nae amfuna kosenga titisi Cornelio maji. A ingi va chindi. Aina mi, mi no zwa mtu be aba yanga mbai.
3: Na ya mbai ya direto di jeno kosenga da no bebe gibuza da direto da nampo di ruana.
2: Eh, na darwana nampo di. So inda
3: na. Ruana kero be direto.
2: Certo, certo. Obrigado.
3: Ah, ali jeno mbai
2: ya. Ah, obrigado.
3: Obrigado.
0: Naludere vina wali na mozombor kusle pali adi mejama basa logaga na Cornelio no namvaga guru na isla dinkosa mwesa Cornelio provincia gina Zambezia baisa provincia Zambezia ndi no nyumani pewa radu samiku ila logaga vina balanzive lwa dungoza dinkosani vina vodo wa ogola wa itamaru sababu bilua bilua mento mili marigani laka yamanemo ni kana miokule vina baaniani mufia lufia nzina nyumu loga ufiani
3: loga na soja mbeze
0: goluala uluala oja mbezege ni kwa tinti no mopea Kambe ni soja mbeze kufuna mloge na mwesu Luku nunjima ni apewa radu msambiki
3: Ehe, nifuna riloge na soe
0: Ni imba edha mchito ubokani
3: Ni mwa ni egumia
2: Enjo nja diri tupene nyo
3: Nyo vina na agumi Majinata mio nota malila na mabasabo
2: Certo
3: Mdowe na we otogoro na bia oti deleni
2: Brigad
3: Kamu yelele mduni Izina tumuna anazego tumudiba mwina guawila adi Ifuna dibebo jibo yoruwa na brudo oruwa na kayele buyadere etu
2: Nada, nada.
3: Vale pena iba kajibo, do wala kana atu, do wapa ngara zana mutua, kana ulimba kata mioni, agora uruwa na mio, weo, wadikosile zai, ya kemfaila nada.
2: Certo, certo.
3: Mio nota mala ni zina doli biagari na malagwe na abweni.
2: Brigado.
0: Nalna ojambeza gevino uluwala, naona ni uyelo dere, ndo ile ni kwa tumopea, uluwala makamaka, unlogi, una anamewa vina kusepari adimi ya jamabasa, maharuma labonti, ndimo vina na radhi msambiki. Anamewa kamano kulefano gena Cornelio. Kama na mo?
4: Fete, puyemo.
0: Munloga uviani?
1: jelito devani to kumela guno disitu ya Murumbala.
0: O Murumbala?
1: Fefe.
0: Muno ni Vuruwana?
1: No, Vuruwana ni direto, muno fia direto, radio musadiki guno Murumbala.
0: Kuna mloge na muyesa kuno Cornelio?
1: Nafuna mloge na muyesa mu Cornelio.
0: Invaeda mchito?
1: Ambaye mchito.
2: Ingumi cha direto ingumi?
1: Ingumi, perigado pene nyuo.
2: Ah, perigado, pipeni pini laba supra nyuo nyama yvesu, akana fane. Enta vingadinga nyuo mungai ogole, mungai unucha soyo no kaya.
1: Ya nada yo no agradecer muy esa wey porque no va muy esa Cornelio no va mal que mupea Murumbala
2: cierto
1: después no furuana mas basta mulugo a ope dele
2: obrigado
1: gelito de varito como la guno Murumbala
2: ya ni mosan zaya
1: obrigado
0: gelito Murumbala odere mupea Murumbala ovano nindo ani kwatikani pe na provincia ya Zambezi abla ni furuana mista mabasa na timeji ya oisa na ozamane okuno onvira isa provincia gino ya Zambezi ya uburobu wawila avodho lale ya dhinkosani na ninga isa provincia ya Zambezi ya iyo ni timi ya vina sile dhe on ninga dhinkosa isa ya vina provincia gino ya Zambezi ya biluwa enofa ino timi ya dhe on sabu ya kali yoka avon timi ya ngani mune wale ono timi ya dhe on Cornelio nikana miwa ulukule vina ufilo luka na Cornelio mbalo fia kam zina ninyo muloka ufiani muloka ufiani zina ninyo manuele Zambia.
1: Ah, ulwala se.
0: Bye, malofia, Corneli udu libatado.
2: Ikumi.
1: Yevina nikana, kuna mandi mwavina.
2: Kuna nyavina, obrigado.
1: Mabasa hapa mna baja mna adritu maja, kuna nofia.
2: Awe?
1: Okono ulwala nofia, pepera, mkose ke daweni, mkose ke ola gaga daweni.
2: Tabo, obrigado, ino labaji. Vangono, mnyo mga inucha dene, so vingadu wazi sogoro.
1: Na podu lupe, lopodu lupe laisi zoruwa na nada, zoruwa na nada.
2: Ne, yu nda na malago, bye.
1: Okay, obrigado, ma.
2: Obrigado, papa, obrigado, kusana, sanzaya.
0: Nona na Manuel Zambia o Luala baito Cornelio mitalo kulendo tamaga nona na fura bolo kana isa loge ana miwani fura na mizisa mabasa Cornelio atitana nimva ya guru je lagi yo munuya Cornelio
2: yes sir
0: team
2: I know that wadi deveni
0: pumrebo
2: wachi ndi abenga vina mia padai I kanno daonga leji le vandi mwame baraji atu atini kai kindi vi
0: prokemedi nani juri ana miwa bandiki ya odere
2: Luala
0: Murumbala
2: meno za kisato kaya na ngovina makanto injiva so kanno da volo apu kendi di uteva
0: mrebo
2: ya purisu nga mavina nupi dirinyo vina kanaradi mustafiki mungye
0: ninjivi
2: mungjivi yege ba ono prokentari ya tokaya kaya mintori ya kaya na ngue nga unga
0: apalukina
2: Cornelio
0: apalukina Cornelio Mas chama kama kaya efi ya matano
2: efi ya maji fia itia I depois meno mpo mchito nanga mpo vina depois nga mawanza ko ninozwa kisa aingiva noronga na mio amba kondo daonga na mio hakuno mkwezi ni radi Mosambiki depoji anoronga na mio
0: sababu Cornelio natufuga ni kana yayoko yayo lagi yani
2: yaya Veronica mbae swachindi bai wachindi ya uliwe leo da memba toda mukuba I ndidimbu no sungwa Alemanya telwa vina wenu wa Alemanya vivero ino bosi
0: ngonga
2: dretu atepo donga sando da no patrocinadora vina wa Mr. Cornelio to ya e verdade então ni lo la bia na vontade intama ni fanya vina mwe sa mukonga vina maninyu inga produtore ni bai ndoi volo vina odeveni mai ina tuma uda nanze udi datete ni o vanumbani
0: kwa sa
2: ni mfune imbe nyangana yangana kwa vina bazizi mbae kanto zizi tukaya
0: diimba
2: Dimba samunya munya ora dateno cheta anona internet ya numona sempre manga cheta
0: tenya
2: wale manya para kono
0: ekala
2: Cornelio na manyu kafia wale manya maji mizika iyo no
0: lo wale manya tatawa la kono

0: Ba tardi, mo boni wa?
1: Ba tardi.
0: Nzi nam logo vien.
1: Il logo uno wa furkia on tola on mano balu on tola dos homens.
0: Dos homens.
1: Ya.
0: Egumia.
1: Na gumbrigado pelo nyano.
0: Ya ni kala ko ri nyono bromos ka sabu mo verda vien peno.
1: Da bono ska sabu den logra ti yo go ve dam kaniu mo ya no tutuka yo bo grati ba mun tunu jaga muradeu ba yo yo imbatu o tumu brona ka radio.
0: Mi kaje kadu o.
1: Mikaje,
0: Eya, bai to kameni so dos homens maregilo.
1: Maligelo oroma ngiroma upele kila ni nyuwa mga guwe loga kula.
0: No pike mizura.
1: Wa abu wa uru wa okumbele olinga wa maza gama mdimu wa dona sitila ganiveti.
0: Muna ele.
1: Okuruvari uyele wakeo yonu wa furuke umfanya maza gadona rizira Pedro Suare.
0: Mm-hmm.
1: Wa abu wa nyangani uru wa mami mewanantie Paula Ernesto. Mio uyele olambala gama giri yuna wazie etene. Papa tarza ni nane. Da na mu etena gnondo linga o tena mano orlando za etena furukia ba furukia gikara belta gantola sa guoza ga sodominginyo na kwe etena sabani olie singi sera la bauna moza ya kale maligero brigado
0: mai to no tomana ba tarde para ki bu perdi bu amor mole bonu arrongi antonia verdi meli na mitala makuma na minae bona mirar no tiampa do madama bedon kasimu wila dena dima ya basa ampira Kana mpira ba achuabo batardi
2: batardi andimwa
0: ndina mloko vien
2: mloko na mio Jonas Marki
0: so Marki
2: se Jonas Marki
0: droko Jonas Marki olwala
2: siza turno kuno ga tsirmani ki nyuwa ndumwa munula bela bo maji
0: no tamani yo vinagwa
2: yo munula ba inga nga so Samuel Amisi I yate no tamala ni maji
0: no picha mizura
2: Roberto Carlos oje sabato ba bugada
0: mhm
2: no zero amai
0: Bata ndonien.
2: Utu alpara bata kulubaga.
0: Mhm.
2: Ai maga otene. Ai tene marege.
0: No tamana le batard.
2: Obrigado papá.
0: Mhm.

0: dama. Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Moyoni azomba kweu anoza manyo matanga amaka makavadidi aba mobwelwa nikuru na azombe aprovisiona Zambezia marma otambela siku na ana yana oteni jibo zotangarama na vina guwa zoziva zingi dimengu vakampu muruda wa shirangano marma mizi mitana minai za omembezi kambe noteni ntabele ni mobwelo wa makamaka zitumo na zoziva za makamaka za ana yana oteni kukale wawo yenoweka kazaono okose padi ya matanga aba.

Miraro na mitala makumana ina mitana moda. Limu harumu mabasa mpira yoka nansa kulalo. Vano nikana ezini roila. Vamento ni va mpara ubo ni vitonga wakapa nuva chuwabo. Unopadua vompila wote magana sapato thamaro dantengu. Aima zumbwe alivinivo. Matando ni loge vamento ni va mpara ubo ni vitonga wakapa nuva chuwabo. Munisipi wa chuwabo. Zumbwe anotapagana sapato thamaro dantengu. Ninga mavulano vina umagomelua. Ano kala wape mbele, anatuvu edhizindi yelo na vina majanga randagi ya wila bata magile diretu na sapato za maroda. Nyo vino liseresere, kodu fedhila omu ni mpilo obu, otamagana sapato za maroda.

yoni azomba kweo anoza manyo matanga amaka makavadidi aba mubwelo anikuruna azombe aprovisiona zambezia maruma otambela siku na ana yana oteni jibo zotangarama na vina guwa zoziva zingi dimingu bakampu muruda wa shirangano maruma mizi mitana minai za omembesi kambe ino oteni ntabeleni mubwelo wa makamaka zitumo na zoziva za makamaka za ana yana oteni kukale wawo yonewe kazauno okosepadi ya matanga aba.

0: onda na ni kuru na evi na ewila zuye botart dindo gana ni bulubi
1: ngani
0: ngwe o malingwe ni
1: eh
0: oligo bani
1: dindo ngani ngwe
0: nya muliva ku radio to
1: ah
0: non po de to kala ku radio yo ila makani wa zive ni wana ne no fanyilo kala uida eva wono
1: liba ku vimejo
0: mfedevu yai makana zive obe muti mie obe muti the radio nam pariga hamuwege niyo kamna nam pariga
1: hello
0: niyo babu inzana ne yubani
1: nino omani ngwi
0: omani ngwi ni
1: omani ngwi
0: okomponya mpira da bulobani
1: mpira ni mponya mangwana ya ningi kontra mizaidi
0: munje dhilani
1: mizaidi
0: zaidi apembeli
1: naba shufu mizaidi dhili ya hiyo nina vimseji pwanto na pwanti mizaidi kwa hiyo mangwana
0: aha
1: na pwanti muti ya mizaidi dhili ya hiyo
0: aha
1: ya
0: otamala ni mkano chugu watima.
1: Muito obrigado.
0: Yama. Oito sete noventa e um doze seiscentos e cinquenta e sete. Ofiamuina, boa tarde.
2: Boa tarde, Saúdia.
0: E de novo, peno e um.
2: Obrigado.
0: De novo, ganhar em Muluvi.
2: Lugar que é neto, a beleza, Frutia.
0: Muluvi, ela?
2: Wabele wa furukia netu.
0: Netu, mtu mwina mwe wabele hivi. Kambe ni so netu, akuna bele ambuya mpele nani?
2: Bele mpele na mpele na ujovenili mangwana.
0: Na jovenili?
2: Bele primeru.
0: Aha, bele primeru.
2: Okay.
0: Nyo mjeze lani, nyo mula bele hii?
2: Nyo ni bele primeru, nyo oganyari bae.
0: Nampembele, mido bomingas.
2: Je toki nani ato nunde lo ganyar bay.
0: Mas kukala moda, pembele.
2: Je ni pembele se.
0: No tamala nukano chigua timam bro na kama basa ba.
2: Obrigado yamba.
0: Yamba. Mpile somu na kale batakulu kuma boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Dindo ganani ni muluvi.
3: Silvestre
0: Alex de Logo Colo de Quara. Aha, sou Silvestre Alex, ok?
3: Sim.
0: O Liquara é banu, põe um pira manguana obeda, bro?
3: O Fulo põe um pira manguana de Oculo Baron Waga, ando a jogar na Washita 2.
0: Bani, ban, ando Gumana, Baron e Bjivi.
3: Ah, Baron de Dinoculo Muchesani, ando a Gumana na Washita 2.
0: Muchesani na Washita 2.
3: Sim.
0: Aí a Nika kukomezenia na mwani awene oya wila awene mpira aya ni kamo lugar ukalanga wakukusa mnakukusa da
3: iyo lotene wangu ana nifanya awene oma ni funa ni woku ndo na ganyo na ganya prikao mtundo oko doni balogolo ga ndo adanyi
0: mao batu na namuzo wavi washita washita muze mwone mpira mundi mwa rede kamo kusani
3: se mwene mu
0: muloge nyuo.
3: Wachita mwetele muve muone mpira mangwa na mpuro padu wa weneo.
0: Ya. Nota mala nchugu atima.
3: Briga, briga.
0: Yay, babasa mpira mangwa na. 87912657. Oita nyua muina. Boa tarde. Alô, boa tarde. Maru. Onde boa? E padu ile sumane chile joku banya. Mama basi na bampira. Nikuru na nama ponya mpira o makevale. Alimo kubanya ma a okweli wa mukudawa moda. Odu alimu imeleli wa nikuru nto. Wene walo makevale. Wali mulibozi vilo avenji. Wani kurne nento. Ulo vinyo vanyiwe ama kivale. pogwa mlo bwana kaudhile orumela onyiwo kule dona ni kubanya vengi sabwa oikwa mutu nzilo ologe sumane chile mwa a wampira mwa a ozivilo vaditi vanyiwe ni kuru na yeye ni kaudhile ovilela dona chokubanya vaditi ese te paduile ikana mwina botard otumwa mchitu ya.

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Moyoni azomba kweu anoza manyo matanga amaka makavadidi aba mobwelwa nikuru na azombe aprovisiona Zambezia marma otambela siku na ana yana oteni jibo zotangarama na vina guwa zoziva zingi dimengu bakampu muruda wa shirangano marma mizi mitana minai za omembesi kambe eno oteni ntabele ni mobwelo wa makamaka zitumo na zoziva za makamaka za ana yana oteni kukale wawo yonewe kazaono okose padi ya matanga aba

0: anaye mve wamuri kuriko mulumbu
1: mulumbu weyo tanu omponya mpira olilo o mangwana mangwana
0: ele hai
1: akala wachu omponya mpira olilo omulumbu oi
0: ah yao ya kumve koma
1: Omulumbu mapasa radio anapia sana
0: Ulu limbu bahima kaja mihe hirimo botete re janja nunka fero.
1: Aha. Ah, maleke no matu atanu.
0: Moni wo bajero, moni wo bajero khale wan lilu.
1: Mhm.
0: Azinyaka papa ka o kia ranna yenze.
1: Mhm.
0: Azinyaka apa ya ka tho ka thelendaka.
1: Mhm.
0: Ah, we can do a namo kola.
1: Mhm.
0: Yeah, nanta mina kan rahu na bamuhavava.
1: Mhm.
0: Ni wanu mna kwenye microphone yo lapo wapama.
1: Kino tamala mwi nzira na nyitani?
0: Ana yembe.
1: Ana yembe. Wow.
0: Ah.
1: Oh. Ochukuo sana.
0: Gurikato ko tamalela.
1: Ai, amulumbu abo haromo volu anunati imba ya mmozaya gari oti ya malejelo. Sabo ya wila viyaji uruma enu gana miya na mwani omulumbu mwa epano yiki weweni wale eswa. Mwani malejelo, miye noza na mwa otene. Mulumbu delo mutapoteza nga nchiba etuvu kai? Lo mutapoteza nga etuvu sabo aweni anuruma weni. Inofanyila wari ya vangonu wati wa vayamburu wa awena tamake mduni mwamithi zise zile lani zako danu uzovu la mrazi msambiki baito ova nene nozugu nchami kombo ya wila nubu ele matanga aradi msambiki na oye sana oza maani mfuna mki ndomingu za Alberto zana na mubiwi waligi mweni wano mbani ya pevu ya aradi msambiki awatabelu wa wayaka makumatanu na yaka muzatharadi msambiki. Mabasa baga agavira, iyo noza na malejilo mwato tene. Mvoyo mwasa senyezege kubile nyumuchitoni, ya wila, unaele roti ya malejilo. Dende, sambiki muzima, mitano.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Oye sana ozamani.
4: Mabasa amba yonyo maki tatu na maishani.
3: Oye sana ozamani.
4: Okuno Rádio Moçambique, Zambésia.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Olha, a mulher acalou que caveira. Munna! Munna!
3: Sabe o que? Deixa eu ver. Murima o tempo wipa. E o que é que você está
2: Nari, munna. Julieta mukumi sote sene sovira pama akilingwe oyara.
3: Mwai karari sapu ya.
2: Veya ni mwana ampanye ya owani. Kina tuna wape etu awe etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kina tuna wakavira amu araka.
3: Iha kisiveli waka. Vano uhu pwele chwene.
2: Kina tuna wape soya sosiva. Ena akalihera amu araka ekumi ni ekumaya ekokelemo. Ki wale muratio ni wi ihopa sauma tisa pama kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Tiwen kiswere na wape yawa.
3: Ihopa sauma tisa pama. No kala mwape ya najuva, ekoko, nari mukwani. Sinto ko erioko velela, mai ayara. Mkina ape ya ntikwa na ikoko.
2: Muna miruku sa pama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
3: Hanko ni na apeva moha. Tiyo kweya, tiyo siva, niye waha kaleli hana musi. Nrapihe paba ntiko. Nihiyewi ni more mahi. Na avinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka vakani. Epia emuharie yo, na kanyiri mo ntikwa, nsampora okwa chiri wa vakani. Nihelemo kanika moha amahi. Nihiyeni chwaka wii, ewelele wa mahi eneali. Munata nyira vakani, vakani, wii nihishele. Tavinyaka na kanyiri mo ekoko, na chuba, uchupuliwa. Nihiyeni chwaka, mitala makuma sheshe, na kanyiri mo pama. Nrapie pama iho pasene, na nyaka ni helemo, na kanyereke vakani vakani. Lawe makene ya wakwa nemo, no kala we muja, ni shima musulaka.
2: Muna, ko tamalo woka viherani, mwaikarari sanyu, ama araka ni manaka, anamu kala osiveliwa ni miyano.
4: Mwere sihiano, mujeso osiva siva ni ikani kani, mukale ujo mure cheleni.

Waliwibawa na madingo mpuno mkamblingia ni aradhi msambiki bilwa konda ben mpuno mkamblingia ni na msolo ningo bukani waname botu wa ilabu echi ya omalawe kainamu alichao ngalimuruda wakakene ni idho muoba triple M na driemu bilwa follow me Dende mitana mudana mitala makumeli mukito pese leo nakale madarmo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, yola gana kaa yoroa, nga mtumini mwe mkana mpaka nyuene ufanyela ufitha na mwuzi ziningo buhovano. Nyuela wili wika vatadu mchito zengu ya wila mwuzubu mpovaya na malijilo na anamwuzi. Nikane zindie loya mwuzi ni mwuroma mfugula lima, otumu wa mchito ya. Oitimi odo ifia botart.
2: Boa noite,
1: Nde. Egumi.
2: Nagukwene nyuo.
1: Nira mgumi.
2: Anamuzi ya watakulu.
1: Diwati ya vodretu, dafuna tukumbele niyo ila mrama mfede wa vangono vara diyo ni.
2: Diwati sisa wadi sisa wu.
1: Aha, soja mbeze kikaya?
2: Haa, dudweni.
1: Aha. Aha, kambe ni marigilo mwato tano ndo wani?
2: Marigilo oruma, manu mugawa. Manu mahewe. Mano abeli. Na mano sebola. Na kwa za etene ndizi wako no soja mbele kwa za njini uluwala. Ya kele malojero imangwana nisiyo kapela nilobele ikiposi ni wolewele ya programu huu wa mashambani.
1: No tamala soja mbele ke? Umati watima. Badi no tamala ni mkano umati watima. Mvurana kama basi.
2: Obrigado yamba.
1: Yamba. Ni malo fugulela omvonyapa omvonyaba malegero muinya boa noite mwagumi
2: koma la one peno no nyimbani wa radio
1: okuno vina ko fase ya wele
2: ngale
1: dilina ani muluvi
2: mulina andire makuzi muruda omweya kakamwe
1: omweya so andire kan van mo malegero mwana mu zatano
2: Goro makao duwe ni tolu kuzinya uzibuvizi kwa finyingari.
1: Yee, yeah, namwali?
2: Namwali nyanyi dona Antoni yegumi mwadame.
1: Inde?
2: Basongoro vana anaye wa mwadavina guwa akane yegumi.
1: Haa.
2: Imudu wa lagamu kwa aga funganya wa mwadamazi ye.
1: Yeah.
2: Topa uwa wene oma sale.
1: Akele waligilu?
2: Yegumi te mwadame wene kibarene.
1: Mm-hmm.
2: Yuhu zina diuti ya ganiko tizina guwa. Mulabi diretu, mworuwe diretu, ila mafanyana muzi vina guwa muzi.
1: Mieno tamala ni mkane umati watima, mvurona kama basa haba radi Msambiki.
2: Yamba.
1: Yamba, yo.

0: Onokuavi muina mchito, boa noite.
1: Boa noite, mano Belson, Kakim.
0: Mwagumi?
1: Agumpenenyo.
0: Mira mwagumi. Dindoga nani muli murdagani?
1: Mloga na Shaoli Mkanteng.
0: Charifu?
1: Shaoli.
0: Dila ga dulu amfili mini. Ulu sampeni?
1: Madlina, mkara ngolo bugu amfili mini, mampule ya. Ulu bugu amfili.
0: O sampeni wa, kuoma ala wane?
1: Kuno kama ala, kuyo nago wina rabi ya mivini.
0: Na, atakaneo usumelani.
1: Okay.
0: Malje lumato tano ando anwani?
1: Malje oroma to eno to bito kasimu.
0: Mi edi wake la nota malan so shauli.
1: Un sore eza mani ya wale. Un tuku leza mani gila wale.
0: Ah.
1: Kwa kala matano nga nyo za upronte la gwe jawe da vangono.
0: Ah. Mi e kane o logado umileva melo.
1: Okay.
0: Kameli.
1: Mi nakwa maza kadona juana.
0: Ea.
1: Mana ka sheresi.
0: Ah.
1: Gorland of Fanya Marabu, Abelo Penny,
0: Animus was so shawly.
1: Regard
0: Yamba, Homati Watima. Lady did the limitana moda, la mitala macumil na mitana miraro. Omusica, ah, mitana moda. Macumil na mitana moda. Omusika kamuyeluile Uvano pambuze ngisa vya kubiri adakuleni ihi Bwanoite Mwagumi
2: Mwagumpenenyo
0: Mieda mwumi dinoga nani mulovi
2: Ngoko makivali na Sharifu
0: Sharifu
2: Eh
0: Makivali wa kambe ni marigelo mwatu atano mfuna mwava yani yani
2: Kuna makubali kwa adretu wene, malijelo, oroma yari papaya ga manu weso nzeke na zina aduku.
0: Mm-hmm.
2: Na mama yaga jubeda.
0: Mm.
2: Na manu waga juwao.
0: Mm.
2: Zaira, madani.
0: Nde.
2: Kwa umari ya, solkutoruko, mulakani mabasa adretu.
0: So, Sharifu mbio, no tamala ni venchi, mkano mati watima, mvorona ka mabasi.
2: Yamba.
0: Yamba, yo. Malabo kumi. Amwerubu wa ukumi Yaka ya machikumeli Nathaka makumeli Natana mwala Baba adabuno Okano nkuwa mchito ni buwa tara Bloge buwa noiti Ngani dhavi Buwa noiti Kavanari belase Buwa noiti Maru ya vino lo mala Iji ya wila kana siyari peno. Enuru choru mida wila buwano iti. Mwe ba siyari mwenye. Kana siyari. Buwano iti.
3: Halo. Halo buwano iti.
0: Mwagumi.
3: Kambuni karo ratio.
0: Wenu kwa sana tinocha nani murui.
3: Unlota wana hilo mlepo na sautati.
0: Ona uvi.
3: Wana hilo mlepo na saudade.
0: Saudade?
3: Ah.
0: Ah, moni mwachu watanu muni mwinyani.
3: Ye mwinya amama atona nche nita.
0: Mhm.
3: Ya, wapo ya baba na makalima.
0: Mhm.
3: Amama atana asa na kwanya.
0: Mhm.
3: Na mwari atona telima mano na nchero, peturu.
0: Mhm. Okota.
3: Ya, wapo ya anana katele ya yadi mtu wende mdo kona sauta ya kate na hiyo watima.
0: Kota mala, ohi watima, ana saudade.

0: Nimugeda o Maria. Boa noite.
1: Boa noite, Radio Mosambique.
0: Mwagumi.
1: Yeni kana tenyu.
0: Iyo na agumi. Dindoga nani muli murudagan?
1: Loga na amoju kuno luwala.
0: Amoju luwala. Kambe nukua. Maligiri mwatu atanu funa mwava ya niyani.
1: Maligiri oroma unda opaya gajonati.
0: Haa. Ai, nga amoji. Amoji, uu. Awazi wile ese, wile ufuno loge na radhi msambiki. Ozotota mkobiri ya dhao, wuna anamu dhano ujitha, wile wavea marijero. Buwa noiti.
2: Buwa noiti.
0: Mwagumi.
2: Nagumpene nyovina.
0: Vinyeda mkumi. Dinoga nani muli patigani?
2: Munloga na Sofaruki, mazinkala muli dao makivali.
0: Sofaruku makivali, marijero mwatu watano.
2: Ni mandar marijero para managatamu.
0: Hmm.
2: Mwina managa Musa.
0: Mm-hmm.
2: Na maana malivina.
0: Banu do nzene.
2: Nzene na didona lela.
0: Mm-hmm.
2: Numanda alivina marejelo para akwaga itena ndizi wa mio.
0: Yeah, akala marejelo.
2: Akala marejelo.
0: So faruki no tamala nukano matiwa tima.
2: Yamba yo.
0: Yamba. Anamudhi. As we will avenge, you call an anyo. Mbokano infuno, walawe ni bani peno. Wanoiti.
1: Wanoiti.
0: Muli Omari, answer na you, muli patigan.
1: Mia cardiali, jari skoti, ukuno dere.
0: O dere, so cardiali. Manager, mwato atano.
1: Manager, orma dinva ya mwada ga Mercia. Na mwada ga Zita.
0: Nde.
1: Mwana ga Laudino, Estrella. Mwana gaumari ya vina Natanaili.
0: Mm-hmm. Na utamala mkani umati watima mvuruna gama basa radi msambiki.
1: Brigado.
0: Yamba. Anamudhi mie daluga wii. Dazivilo venju kana nanyo.